ebeche nsi sa woni pilisa na aka osmama me pa o bada na na mi se e bia me wale ya e bia me wale ya fun ele wawo wawo beburu na